0: man. Pelala na ngize nawe ende ngize ngawe ngicela keep imali man. Ebathi bathi bekeli beke ay bekeli beke ay bekeli beke man. Ubize unglali banji unglali banji unglali.
1: 99 Loucuras, o programa mais potente daqui da região.